0: Diospaj yuyaita yachashunchik.
1: Diospaj yuyaita yachashunchik nishka uyanapika. Diospaj shungu munashka warmika. Ima manta kazuna kashkatami yachan. Nishka uyanatami uyangichik. Kazuk kanaka mana yanga kunapachu. Kazuk kanaka yachak kunapami. Kazuk kanaka diospaj wawa kunapami. Kaikunata yachashunchik ninapish kazuchinapami. Kazuk kuna kashpaka kamachi yachashunchik.

Kuyashka tukuyawkikuna, panikuna. Ima nazat kangichi. Kutin mari kaita samukuni. Azizachu kangichi. Kunanka, maimantak rikungichi. Nyatak panda ringichigma. Aziyo yarispa ringichi. Kunga shungu ima kaspaka. Imata kungangichigma. Aziyo yarispa tukuy apaspa ringichi. Mana kaspaka, kaita tukuchinga kamaza suyapaychi.